kinto tani ulalan muati ambadama hatihtu uriana na adaitu kal yawma ya manan zikarame.

0: maté né sëkk nga xamni ñoom daanaka dañ doon dënk rek waye bu ñu dajé ak ñu melni ku melni Seigne Mamour ak Seigne Ahmadou Bass mi ñu tojé ko comme ni nga xamni lañ ko tojé daanaka ñi ci daan jarignu dañ ci gëna jarignu baax
1: inshallah
0: té itam comme niñ ko waxé rek nga xamni mom Serigne bi mom daanaka dafa limu wax rek moy dafa jël leppam rek jox ko Yaronte sallallahu alayhi wasallam ba paré am yaqeen ci ni lu mu mënti doon ci mom rek mën nako safara motax mu jël leppam rek jox ko xamna kon dañuy jall ci ñaarelu bayit bi mu nekkon jumlatu mali wa midadi wal khalam hadiyatun lil mustafa babin ni'am
2: One trader turned a 10% gain into more than
0: 6,400 euros.
3: Jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa babin ni'am defna non la mom day xam nga bimu joge rek lim jëkkate mo jaante yentiw
1: sallallahu alayhi wasallam
3: nako sahaba ya defé won ki jaayante na day joxe leppam jaayante ma da nga jaay sa bakkan jaay sa alal jaay ko yalla nako ay bin den inallahu salamul man suma ben defu janna kan bo xasse jaay yalla sa bo momuto dara bu sobe yalla mu laaj lako bu lako laaje faaw dang ko jox ganna xassa jaayante ak mom nak na sahaba jaayante won nga xane mom luñu massa lu yon sa massa soxla ko yor duñ ko manam bu xari massan am rek buñ laaje ñe doy jël seen alal lepp joxe ñe xaj seen alal ñew joxe nga xane yalla dañ di jar seen lepp ba sun bam joxe ndigalal gaday am ño xane makka lañ fa won ci alal ki xam tollu way dañ fa bayyi lepp dem ngir rawali seen tosu ak seen diine mom nak dafa ñew nak jël doxiyenu sahaba ya mo dafa jël leppam jébal ko yentibi sallam jumlatu mali mbolen luma am rek mali moy lepp luma am rek
1: lepp
3: wa mi dadi wal khalam moy mbind mi lepp luma bind rek yentibi sallam la jëm waxo legi nan dem waxo na lima li tax mo tuma bind safara moy sa bu mo yëkëté sama xalé moy rasulullah rah so dem mo rus ko jëmele fena faf ko jëmele ci mom nga xam kon ay daama ki khalimam nu ma to lepp ci yendu sas la ko jemele kon mom bi ko jebal jumlatu mali ko mi daali waxa hadiyatu lil mustafa kon dafa jël lepp def ko hadiyya yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nga xamne ci jëmbi joxe hadiyya nit ki xamone nañ ko ci lu ne man nako joxe hadiyya waye yëkëti sa ñaari waaju joxe hadiyya mom def na ci mom rek lañ ko dégg
1: deug la de
3: jut la hol yawma bi ruhil badan wa waladi wa walidayya fi'ala nga xamne kon lepp day dugg ci bir moy kon mayli joju kon dom day dugg ruham day dugg yap yaron day dugg ñaari wajur day dugg kon lepp lo xam lum am na lum mam lepp hadiyatu lil mustafa lepp def ko hadiyatu sasam nga xamne moy buntu xewal gi kan lepp luy bayiko ci yalla ci xewal jëm ci jamm ni ci mam lay jaar bo nopi
1: ma sha Allah
3: moy buntu xewal kon ndax lim indi muy lata mbuhi muy ñewal fi nekkon moy kefer moy togn moy yaq moy jalgati mu ñew nak sun borom nak bam bëgge indi xéewal nak ngir xétli jamm ñi genn leen ci kéfer gaak bon yaak togn gaak yépp ci mom la indi yabal ko kon buntu xéewal gog nga xamne moy xéewal gu l'islam xéew lim indi ak l'islam ak sunna kon lool moy buntu xéewal bobé kon da sama lepp dal mom la ko jox hadiyé mom yoonte bi
1: sallallahu alayhi wasallam kon mi ngi nonu ma sha Allah mbok yi de ngeen ko nonu mako ande seigne mamour jumlatu mali wa midadi wal khalam hadiyatun lil mustafa babin ni'am day melni jumlatu mali bim ko waxe danaka dar resetu lepp duguna ma sha Allah muy am solo seigne ahmadou bass de nga seigne mamour nonu mako ande te muy lu am solo lolu day wane ni rek bu jekk bi rek bim ko waxe day melni ñepp duguna ci waye damay wax ni serigne bi ni mi bindé ak fi ko yonde tollu won mom kenn mus ko fa kenn djige mom dong mo fa nekkon seigne ahmadou bass
4: waw jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa babin ni'am mawdi bim ne jumlatu mali rek
1: ñepp duguna
4: ci lepp da ci dugon
1: waw
4: li ñu wax zikrul khas ala al am lolu dako jefandiko ci beyit bi moy tuddu lepp ba nopi sété ca lenen
1: sété ca
4: beral ko ak tuddu
1: ci
4: kon lolou day won tollu wayu lolou
1: ak doole ni mu am
4: c'est moy da ak khalimam ak bam ne jumlatu mali rek da ci duguna khalima gi duguna kayit yi duguna lepp duguna wa nak lutax mu tanat ñaar yoy nak tuddu len genné len ci lepp lepp lolou ñu wax zikrul khas ba'da al-am lolou day wone doole bindi mi ak ñor ko bindi mi ñor ndax liggey bi muy liggeyal yonnate bi sallallahu alayhi
5: wasallam di bekk ci jotaay bi ak waxtaan wi lepp am solo
4: sargal seen
5: mustafa
4: dama
5: serigne lepp lepp dal wax deug yalla awna yon lor ñu ñaan li fi jogal lepp ñu jarino di ñaanal serigne abdou samad sun borom yagal ko fi ba yene yim am ci ko leggeel islam sun borom defal ko do kawe jottu barke saxum xat te ñaan ko
4: te bi ngi koy
5: maye assalamu alaykum wa rahmatullah
1: amagul amagul amatagul dara
4: te
1: dekk ci ngi lay sant bu baakha baax di la gëreum yow di la ñaanal sun borom guddal saw fan te wëral saw yaram kon mbokk yi man ngeena top sen television as-samadiya ci lepp lo xamne jëm na ci programme mauludu nabi muy gamu yantou sallallahu alayhi wasallam ci mbollem ëtt yi nga xamne dañ fay gamo su ngeen ande television as-samadiya di ngeen ko mëna am sa su nek ñi ngi leen sant baax di leen gëreum di sant mbokk yi nga xamne ño nekkal ci sunu ginnaw ñom ño tax ngeen di ñu gis te ñom kenn du leen gis tay señ lamine mo nekkal ci ben caméra bi señ mam tierno nekkal ci yenen ñaari caméra yi waye señ khadim mo nekkal fele nga xamne moy régie ñi ngi koy sant baax di leen gëreum waye di leen yëgal bis bu am solo bo xamne wa kën jokko kën sun muhtadin ño koy amal moy bisub khasside bin baaxu amal muy sen 18e édition ci kër Serigne Touba Gatcha Pekin war am 4 novembre 2023 ci kër Serigne Touba Gatcha Pekin ñi ci won ñepp di ci sen ñepp inshallah kon bay bolé defal ñaan inshallah
6: bismillah ñaan ñaan
1: ñaan
4: ci Abdul Ahad ñu yépp ci yoonu ci Abdul Khadir
1: amin
4: deng tu yoyu ñi bi yépp
1: tu amin
4: deng
1: amin
4: ko xamne na lo jur tuddu té ce suba yek
1: amin
4: sangon yek sa waxtu yek
1: lepp
4: yank ko jek ci diko tag ci ay tagin yeme yu jeggi sax dayo nga xamne khassiday señ bi bari way gi limuy yemu yeme manam qualité be ko gëna yeme
1: deug la wërna
4: bari dañu xol quantité bi rek nim bare waaw at yu niwe ni ak dundu gu xate ni bari ay natou ak déplacement danaka mayu la ci sa bop dara sañu ci say waxtu lu bari nga man ci yaxal lu tolu ni dal lo dal wax dug yalla lol nak da doy ki man
1: deug la de
4: waye fini qualité quantité bi li muy bari ki man manam qualité bi ko gëna graw manam bind mi lim lambo lolou mo gëna
1: yalla wallahi deug la
4: deugul jumlatu mali ومدادي والقلم هديه للمصطفى باب نعم
1: دغلا
4: كون ليبم داكو جوخ هديه رسول الله صلى الله عليه وسلم غا خامني كون ديسيتول دارا رك موي كو خامني ديسيتول دارا رك وايي غيس نغا هديه يوي موي جوخ ايتام بوكو ناتي فوموي بيند ني داما نيان سون بروم تي بي موي ليغيل يالا تي گيجي نيكو گيناو دال بينديف مو ساك امال غا كو كروك اجينا اك بوك ساورا bu jaamo yalla bu dugu aljana bis man na ñew ñu ñorel ko ki ray ne ko gis nga keur gele bu ñang goge re tank bo mo yeen yalla fa nga jëm bu fekke jaamu na yalla bu dugu fofa yi ci safam ba bis dana ñew ñu ñorel ko keur aljana nga gis nga keur gu neex ge bo jaamu na yalla fofu nga jëm ne ko yefeer yi nga xamne sawara yey na len nak nga xamne aljana mo buñ fa dem seen keur yi la bëgg nga may wako
1: ci
4: neena sunu borom may ko ko waye bam ko maye itam da wax ne def na ko addiye sahaba yi topone yonnate bi sallallahu
1: alaihi wasallam
4: kon seigne touba ma xam nga tabe ak lolou fofu la yem
1: deug la
4: ndax ko xamne sa dunduk adina gep yenn yitte nga fi am mo la tere ne raw ngay daj lepp jamm yalla dem aljana la tax ñu deug nga koku day wutek seigne touba mi nga xamne keuri aljana yi ko suñ borom may fofu mom da ko jox addiye sahaba yi topone yonnate bi
1: sallallahu
4: alaihi wasallam ni jaltuha hadaya lisab joxnako sahaba yi addiye deug li jaad rabbi bi manazil al ida fof la way watam fof la wax def nekko tam kon lolu day wone ne yonent joxna addiye yon lu ne joxna ko addiye
1: deug la
4: joxna lon addiye joxna keri aljana addiye joxna lon addiye
1: masallah
4: waye lolu lepp nak limu tedde
7: ñaan yalla bu demé aljana dafa liggeel
4: yonent bi sallallahu alaihi wasallam waaw mu ko ñaan suñu borom bu demé aljana difa liggeel yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam
4: xam nga señ mom fi nit ki wara ag
1: wara noppulu
8: ba fagge fala takke fala na fala nalew xel nalew xel xam nga comme lolu da yeme bokku na ci luhum ci dahi ba'da najahi najah mom ku mas di wut mbir ba am ci najah ngay tok nak set no def ak
1: sama najah
8: mom nak bamu amé najah la takkat nak wax say njub te kat inda sabahi wa fi masay amutul noppul kon lolu day wone ni señ bi joxe ni leppam adiya domam yi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dalen tuddé ba nopi nak du jox yonnati bi adiya lo xamné day ayib
1: deug la
8: motax mu sonnat ci ñom ba tek leen ci yoon wo xamné dara ni yallo ak doon adiya ci loxol yonnati bi ali sallallahu alayhi
1: wasallam
8: lool motax wirasa gi ndonol yi dara du daamu ñin ko joxone ci ay talubi mu tek leen ci aw yoon jaaral leen fo xamné bi mu noppé ci ñom dañ fi nek rek doon ñuy takkal jini rabbul islam ba faaw
1: té
8: kon señ bi liggéeyam bëpp boko bolé dañ nan la lu ko taxaj juk
1: ñu
8: né xana yëkëti jëneeram islam
1: té
8: kay kuy borom islam yunus bin sallam kon jumlatul mari wa midadi wal khalam hadiyatun lil muslim
1: baa tawakkal jërëjëf señ ahmadou bass ma sha allah defa na ni ñambaasu mom da melni xawna tolok sir bi ma sha allah amna solo ñu ngi lay sand bu baaxa baax ci nonu nga xamni non la indi deg bu am solo bobu nga xamni day melni serigne bi ci baat bu jëk ba rek da ci andi mbollem waye nonu mu ko setté waté kon day melni ñaar yoyot doole ji mu am ci mom motax mu setté wat ko andi wat ko ci biir lolu lu am am solo la ñi ngi lay sant baaxa baax ginaaw bu ñu santé mom serigne mamour ci bay du am solo nonu mu ko andé waye kon dañuy daal di jall rek serigne mamour ma baye la nga def ci talikh kon doora jall ci ñettelu bay du inshallah taala
9: fi ci ahmed bass baye para jël nga xamni serigne bi tollu way bobu mu tollon ci yenente bi bamu jaral ko lum am rek yene ko te itam niko serigne ahmed waxe ni duko yene lo xamni da fay am sik mba mi ki motax mu sonu ci njabotam gi waye yamul ci lolu nga xamni bo ba legi bo xole danak serigne muntaha ni mi sonne ci dekk bi itam da bokon ci li serigne bi joxon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax amna fo xam da fay lim ndax am nga ñun mi sax non lañ ko defé dan joxena sama lepp da ca yam waye mom waxu ko rek yam ci day lim dan amna fu ko nan juttulahul yawma bi ruhi wal badan wa waladi day fi al alam amna fu ko nan laka ya nabi manazili wa mawatini wa mawadi'i laka bil ali mutawiza nga xamni joxnako ba joxo maam rewme yep joxnako adiye xamna lolou itam day mengok li nga xamni mom la seigne muntaha di sonu ci dekk bi ngir itam lepp lo xamni yellu rek mu genn fi amna fofu lañuy tek te jël ci beuy bi nga xamanteni mom mo ci top beuy mo xamna ni mom gaay ñing ko don xaar ndax dañuy daan dugg jeus bi rek ndax da xol fim nan ahmaduna rahmatuna hamiduna ni'matuna mahmuduna farhatuna wal judu musiddiyam xamni moy nan sun ahmadu mi dal mom moy sunu yermande waye sunu hamidu mi moy sunu xewal sunu mahmud mi nak moy sunu mbekté nga xol nune rek tuddé nako yentou sallallahu alayhi wasallam ci beyit bi woy nako ñet mam façon yo xamni bokut ba nopi bu ci ne rek sa bu ko woy rek am lu mu ko ca tégal nga xamni loolu itam lu am solo ci li nga xamanteni non la daan woyé yentou non la daan taggé yentou sallallahu alayhi wasallam ak maam bëgg gu wër di feñ ci nim daan waxé ndax lélé da ngay sétlu ba ci comme Seigne Ahmed bi ngi ko doon junjul légui nga xamni mbëggé li nga xamni mo xew légui sax danaka bo ci nekké lélé da ngay dem ba da ngay tollu nit ki fo xam da ngay am complexe prononcer touram waye mom da ngay gis ni yenen tou sallallahu alayhi wasallam bis bu sét daan xol tour bu mu ko jox bo xamni day neex lool te itam bu ko dege mu beug lool xamna lool tamit du ñak mom motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa bu serigne bi yëkëte xalimam rek mu muñ ndax koy tag ci benn beyin nga woko ñetti yoon yo xamni bokut lool mom leneen la xamna dañu bay serigne mamour bu ko defé mu ñëwul ñu ci lool nonu dogo ki
1: salaam te taalikh beet amna solo ma sha Allah kon seigne mamour ñu dem ci ahmaduna rahmatuna rek kon xamna lu melni ñing ci khassida gamo khassida jazbul qulub
10: wa jërëjëf seigne mamour jërëjëf seigne koso jërëjëf seigne ahmad bass ci jangat bu yaatu te am solo lim wax legi na mom musa mom dara
3: nen dekk bi ñëk sañ ci da ko may ta daru salam la ko tuddé nga xamne mom li kon yalla la ko fétalé waye dekk bam sañ ca tek ca da ko maye wat mi darul alimil khabir dekk wonje taga sañ ca da ko maye wat
4: mi darul manam
3: do sañ ñen Touba nak door ko té nga mayuko kenn sarxo kenn waye téwul nak def ko muy kërug yalla yit nak Younsa Salam dafa turam bi gëna mat moy Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
3: way Muhammad nak am teggine yu bari ci jëmmi forme tour yi di soppi ko Muhammad Ahmad Hamid Mahmoud yeb tekkel ak cyant way tour yi nga xamne moy wi gëna mag nga xamne mom la sun bam joxe an waxna mi ngi ko joxe son dañu nako tuddiko Muhammad yankol ko itam Abdul Muttalib mu firndel ko moy turum wi gëna mat way lepp tekkel ak cyant ta newon na khairul asma'i ma ubida aw humida yeen sa sama ko wax ligenti tour moy tour wi tetel ak njam wala tour wi tetel ak cyant tour tetel njam moy lu melni Abdul Ahad Abdul Samad Abdul Qadir Abdul Wadud ila akhirih tour tetel cyant moy Muhammad Hamid Ahmad wala Mahmoud nga gisse kon tour wi la jël soppi ko ay yon
1: ahmaduna
3: ki nga xam moy sunu ahmad mi nga xam moy sunu yent bi tuddu ahmad moy sunu yermande
1: ci
3: moy sunu yermande ana rahmatun muhdad lin sa sama xon ne man day yermande sun bom la ci xet wi ngir gindi gem len gindi jeme len ci yalla sama ne ko wa sank ila rahmatan lil alamin yen wel luddu nga nek yermande xet wi ñu ñon nako lek ci beuy du la jall moy aduna demon na beul nam karis kefer ndaj fi kap ak togn ndaj fi kap ñuy jaamu xiram di sujjota sawara di sujjota lenen ba ñepp ci yoonu alko sun bam bam bege yeeram xet wi delo len ci taxe sun bon dafa tan yeen sa sun jabal ko ngir mu nek yeerma ndey bind fi yeb lil alamin xam nga al alam boko waxe moy aduna sepp way mu jam ko ne al alamun ala awalibi dañu bari alamul mulk alamul malakut alamul arwah alamul jinn alamul ins way mbolem awalim yep nak yermane nga ci ñom nga xane kon yermane ji nekkul ci nit ñi kesse waji ba ca malaayek malaika yek lepp yeen sa ci yermane la ci ñom motax mu ne rahmatuna
1: kuy mindef rek dug
3: waaw kuy mindef dug na ci kon moy suñu yermande la ci fann yépp ndax mbalun lañuy xettali taxnu mucc aduna suñu xol sel suñu ruh set wicc ñu el ñu mëna am ngeureemal yalla ëlëk lool moy kene ko indil kon yermande la juré ci non nam doon yermande ci yenen ak yenen ci batu ahmad ko la ahmaduna hamid hanet fa'il te du moy aji sante hamiduna ahmaduna hamiduna ni'matuna moy sunu xewal yermande joji moy tudu yermande ji moy xewal gi gëna mak
1: mahmuduna
3: ah kon xewal la ci non xewal la ci bindef yep ta yu sa ko bari ay tour la nak bo demé ci muhaddamatul khidma na fa gis tour yo xamné fofu kep nga koy mësa déggé mom Seigne Touba indi nga xamné man def na ñaar témir tour ak lu top ya xamné yépp ay touram lañ waye yi nak moy yi nga xamné moy ndax moy dafa firndé ci tour ko yalla tuddel bofam ndax Muhammad ak lu ci sababo ci hamd joju moy sunu xéewal kon ci xéewaluk l'islam gimnu indil leer gimnu indil nga xamne bi ñe la fi fat lepp luy kefer lepp luy ayib kon xewal la gure ci non mahmuduna farhatuna ku yermane ya sun bon ju toll non ku ko yalla defal kon faaw lol sigeres xol lay don mbekte lay don mbekte lay don ci xol xol bepp xol bo xamne bu namam ngeermal yalla manam xol bu nangal yalla bu nek rek lol ke la indi li nga xam ko koku mbekte mu reey lay don ci yow wal jodu musul diyami nak tab ga nga xamne mom la amone nga xamne ko tabe la won ana seigne touba nim tabe ci lepp ba nga xamne leppum da ko joxe lepp da ko royo yenen bi sallallahu
1: alaihi wasallam
3: nga xamne kon ndax le tab gu tar dañ koy misal ci ab taw bari dañ koy misal ci geej ndax xam nga taw mom lamuy indi ken xam ndax bay taw dune rek tolu ñi gem lay taw dune rek suuf sa soxla ndox lay taw waye ba ci ndox ma xam nga kuy taw bay taw ci kaw geej geej lam am ci ndox ngay taw ci kaw wala dex ci jëdd ciaw kon moy dafa tabé ba lam yu indi mom da koy jox ñepp geej dañ ko misal ci ak tab ndax geej mom dafa lepp lu ne daane ci biram lu ne jëmmi ndox ma dañ koy mala jarño waye sun bon dencia ci biir ndox lu bare lo xone lepp duñ ko meuna jël jarño ko diko misal ci am yol lepp tab lay tege mo da mëna ak tabam ñu sas nak nek gatchal na ak deet ak deet moy ndox mu bari lol mi soti diwal rek lu ñu tuddi ak deet moy wal jodu muzrid di yami tab gam tabe gatchal na ndoxum wame wala ndoxum dex kon lepp kon de kon ci tag gi nga xamne bo xolé wend be ni nga xamne ni wiri nga wend be da ci duggal lu xign lu bare da wend be ni inna ci ñenti turum yu bokut indi ci lu bare ci li nga xamne mom lu ñu indil ci li mëna xet nit and ak allah xel du mu jarño yeen mëna jaak xewal gaak tab gaak lepp mu teñ ko ci wend beet kon di ci ahmad basson wax na bo xol minni mi bari gi yeme na waye la ko gëna yew na moy qualité bi ci ko xamne circonstances yim ko don defé yawane ki num ko mëna talé wa ndax fam rawati na fam nekkon nga xamne tartar bu nekk mang ko fi dundu jafé yu nekk mëna wax ju fessé ni nexé ni nga xamne da nga japp li de kako don wax xay nda nekkon ci barab bu neex tal kirmatiseur ne nga tok ci fu noy nepp wax li ta fekk mom mang ci tartar bi metti wax ñu ko le lool doy wono qualité bi nga xamne way minu ci tuba am na ngand fess del wat goko meuna nat ni ne day fess del lepp day tetel kon mbot mi nga xamne mom la dexeñ ci bir xeste
1: jere jeuf serigne mamour mbacke defa na ni beuy wo leer na nañ serigne ahmadou ñoko deggendo melni ni dal niñ koy waxe rek serigne bi mom ben beuyit wo jël ci xassidam yi day melni sax moy gëna mat ba ca dess nga xamni day melni tafsilu khasaid bil khasaid sax dang ko may def ci bir xassidé ndax nañu gis beuyit wo xamni day melni we beuyit mo koy firi waaw day melni beuyit mo koy firi moy lu am solo kon serigne ahmadou ma bayil rek yeen nga dugg fofu ci ahmadouna rahmatuna
8: Seigne Mamour wax nako legui Ahmadou mom dafa bok ci touri yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye idafatu tashrif bo mu def ci bopam borom balagha yi dañ ko wax ci waji dañ wax nan layla ya min kunna am layla min al bashari layla mo xamne denje ko sax son nan sama layla ma lolu idafatu tashrif waye ahmaduna sunu ahmadu mi lolu da fay yeme wa lolu day wone dayop ciofel ak dayop bëgg go xamne bëgg nako yaronte bi
1: sallallahu alaihi wasallam
8: wa ba banan ahmaduna sunu ahmadu mi lolu lu reey la wa lu mag la
1: nissan
8: mu tuddu ko ci turum wo nga xamne alquran mom la cité indigo mu jaar ci lamine yaronte yalla isa muy ahmad ya rasulun yati min ba'di ismuhu
1: ahmad
8: mune ahmadu momu rahmatuna moy sun yermande gis nga yonante bi lo sun borom defal wama kana law li yu'azibuhum wa anta fihim lolou julit ñi yeferi ñep la yermane joon tek waaw sun borom yoron na xéti mbugal yo xamne aw nit daanañu togn mu yëkëti suuf rek jallar bi ko
1: deugul
8: te mono bakkar yoy ñu doon def ba tax lool am de yu ko gëna graw fuf mu yam ci kaw su fi ñu toll
1: deugul
8: te aw nit daanañu togn mu xal suuf rek ñu mubax yalla
1: deug la
8: waaw xamne xéeti alkadu yu nek suñ borom alak nako aw xéet ci sababu togn yo xamne defon nañ ko waye bi sallallahu alayhi wasallam tege tankam bi suuf rek la suñ borom acc mbugal yoyep
1: ci
8: waaw wama kana law lu ya'azibuhu wa anta fihim waaw dal ne ginaaw ñew nga ci ñom nak tama yebal la ngay yermane nak mom yoyu mbugal mom doot wacc waaw ci la sowé xéet bi nim nek yermane julit ñi itam non la nek yermane yéfer yi ndax yermane ji mom dafa suñ borom dako nelal non wa dafa landi dafa daj suñ mamour wax nako légui suñ borom buy taw day taw ci geej di taw ci dex
1: deug la
8: lolu xam nga tab mu ko wessu
1: deug la
8: wa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax fim ne kérok bi mu démé taif ngir doon fa wuti ak walu buñ ko mané waxé nonu dal ngir doon fa ndax bobu makk xatal nañ ko sonal nañ ko lol tek ko ay fitna ak ñu kenn xamul té taif goko ay bokkam ño fa né kon moona mo dem fa difa wut ak walu wayé seenu umplé wala seenu xomu nuñ ko mëna tuddé waral nañu bolé ko ak seen nit ñu déssé yak

0: ko solo nañ ko lool tek ko ay fitna ak yu kenn xamul te taif goko ay bokkam ñoo fa nekkon moona mu dem fa difa wut ak wallu waye seenu umple wala seenu xamu nuñ ko mëna tuddé waral nañu boole ko ak seen nit ñu déssé yak waral mbugal du wacc ko sahaba yi amna ci ñoo xamné ci xar yu jëk ya ñaga won ci sapes kefer ya jakarlo julli ñi ni rayante ak ñoom rayante yu metti te yermande yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waral na japp na ci aw nit gorel len bayyi len boyel len ci yermane ba ñoom mujju nañu tuug duggu ci l'islam ba xara yu mujji ñu taxaw ci sapes julli ñi jakarlo yi fari
1: te
0: di len ray ray yu metti metti kon day warane yaronte bi alayhi wasallam day yermande yermande kesse am lepp lepp mir inna ma ana rahmatul muhda mom yermande kesse la
1: ci
0: ah ahmaduna rahmatuna hamiduna ni'matuna ni mu nekk sunu yermande yit nonu la nekk
1: sunu xewal deug la
0: ndax amna hadith bo amna anas moko solo waxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit danañ ko tabal ci bammelam buñ ko soulé wan ko ginaaw rek dana deg tacc tacc dal yi ko soulan di delu ñaari malaka yi ñew ne ko no def ak ki jubli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam no def ak waji mo ne len ki de moy abdullah wa rasuluhu mom moy yaronte bi yalla moy jaamu yalla bi di yaronte bi ñu ne ko xolal sa keur ne ci aljana neena mu daldi xol ñum ñum ñep ñu xol ko nga xamne yermane ji da koy fekk ci biir bammelam ci xam go xamne rek nangul nako yaronte bi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: nangul xam nga kon nangul ko rek moy xewal go xamne ci la xewal tambule ci la xewal itam yoon waye mune mahmuduna farhatuna mom nak da dan sigiré ci yonent bi mom señ bi waaw da ci dan sigiré xana sigiré day batu wolof bo xamné señ ma mor mom waye
1: moy bëg
0: wa mo mbekté mu tar sax nak waaw mbekté mu taratar fimné ñi nan sangara ni nga len di gis amna yu ñuy def lolu ak sigiré la waaw manam ñom seen xol moy sigiré dañuy yek lo xamne bokk seen fecc sax dañ koy def lu yek dañ ko def waaw waaw dañ fecc sax dañ ko def san tank fi romb auto jabul feug ko def ni wax ay wax lu nañu dugg ci ndaysan ndaysan mama sa dugg ku mel non ab auto ak guddi joge ci barab ndaysan mu sori lol mom itam ci xamna lam ci jël da bari waye day seug bay ak rek mu jaay dal ah ma ngi seral sama xol
1: ndaysan
0: ma ngi seral sama xol nga xamne ki dafa sigiri deug waye señ bi da dan sigiri nak ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent ba dal lay sigiri
1: waaw
0: boko tuda fi mom mu re
1: ndaysan
0: giñ nañu dawu ñu soy
1: ndaysan
0: wa dafa dal
1: waaw
0: ndaysan motax motax moy ndittel
1: da mel ni ma bëgg na li ma ci bëgg na li ma bëgg na doxale fofu sa da mel indi nga ko
0: waaw
1: manam ci walafal bi nga mujjé wax ñom ñaa dawuñu sore
0: dawuñu sore
1: manam manam ndax do xol boy xol bu diñ koy soxé waxtu mu nek bo amé dég dég da nga nan da ngay gis ni ki mom ki mi waxal da jano mom
0: wa da jano mom rek lool lool
1: dawuñu sore
0: xam nga jégué gi mu jégué yaronte bi sallallahu alayhi
1: wasallam sallallahu alayhi wasallam
0: way nim koy sigiré yit ba lu bokku rek ci mom nuhibbuhu sallallahu alayhi allah hubban bihi nuhibbu mawalahu
1: ndaysan
0: nga xamne lako bëgg ba boko joxé loxo sax ne ko muhammad la tuddu
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kérok da nga fa jëlé taranga jo xamne ku tuddut muhammad ni yow dana la ci ñaan
1: dëgg la
0: lolu def nako fi ci jaarim ci ko xamne da ko nuyu rek tuddu muhammad señ bi lolu def ko xaal mu jox ko ci adi lo xamne kenn xamu ñu
1: tol ndaysan wa
0: ci tur yu mu tuddu rek muhammad
1: ndaysan
0: am fu bind na fala yu'azibu ilahu samadu man ismuhu muhammadun aw ahmadu
1: ci
0: sun borom du mbugal mukk ko xamne aw turum ahmadu la wala muhammad
1: ndaysan
0: tayit am na xuy bind ne mom geureumul ci bopam lu jëm turum yu tuddu muhammad rek
1: ci
0: lool nak ku toll ni mom wa mu ngok geureumul ci bopam lu dul turu yu mu tuddu rek muhammad kon nak loolu ak bam koy waxe dayo bam toll te loolu moy liko geuna neex ci bopam moy tuddu gi mu tuddu muhammad
2: sallallahu
0: alaihi wasallam si wasmi muhammad am loolu dafa yeme kon nak moy mbektem yi moy mbektem te day melni khalil ahmad kon gis nga ahmad inna khayra khawli inna ahmad ahmad khalil ahmad wal judu musri diyami baat bobu nak netri nañ ne amna mam cherno birayim mas na koy firi
1: ndaysan
0: ba ëgg

0: ci foofu nag di ko toj nag naan wal juudu misri diye mi di leeral tabak yonente bi wal juudu musri diye mi di ko wax wal juudu musri diye mi di ko wax ba am ci taribe yi ku tëb daanu jël bu metti daal di dagg ci ab cirëm waaw am na cir bu mu dagg ci ab cirëm ci paaka bu mu ne boseet ni ko tipp sànni ko ne ko addi yi wal juuru musri diye mi
1: allahu
0: xam ne xam ne loolu day wane suñu point bi dëm moom ma benn bopp mu ko dékku
1: waaw
0: benn bopp mu ko dékku moom daal luy ñëw la loo xam ne rek
1: waaw
0: waaw damay jàpp ne ministre wax lépp daal
1: dëgg la tabarkala
0: daal
1: tabarkala macha allah wal juuru musri diye mi ngi noonu macha allah yàlla na nu ko suñu borom fayal jërëjëf sëñ Amadou Bass ñu ngi lay sant yow bu baax a baax di la gërëm day mel ne plateau bi moom tabarkala mi ngi tàmbalee neex ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci bokk yi nga xam ne waxtu wu nekk rek dañuy rootse dañuy rootse ci mawrid bi nga xam ne dama xam ne mawridu zam ànd nag
0: waaw
1: asamadia mawridu zam ànd
0: waaw
1: day mandal koo xam ne da nga xiif wala da nga mar jëm ci yàlla ak yonante bi ak sëriñ bi ndax day mel ne tey jii ñu fi doon roote ñëpp daal nañu root ci xaside yi
0: macha
1: allah lu am solo te it jàpp naa ne bu ñu duggan ci asnaful xasaayit dina gën a neex ndax sëriñ bi moom nu ne da koo way yonte bi salaa salaam waaye damay wax ni boo xoolee ni mu koy rabalee di nga xam ne luñ la wax ni ñun num sëriñ bi man na ko rek di nga ko daal di gëm da nga gis foo xam ne day wax ni maanaam secret am na foo xam ne naan secret yi nekk ci laa ilaha illallah am foo xam ne naan mbuur yi nekk ci laa ilaha illallah am foo xam ne naan leer yi nekk ci laa ilaha illallah te laa ilaha illallah gis nga ni mu amee doole nga xam ni moom daa bokk ci baat yi nga xamante ni mooy tax nit ki doon ab jullit nee na mboolem yooyu yëpp nag la ca nekkan dama koy jël dëxëñ ko ci biir xaside yi am na sax foo xam ni day wax ni lu baax ak fu mën a baaxee rek suñ borom te mu taqalikoo wan nga xam ne léegi da nga koy def nga xam ni da nga koy def ko ba sonn door caa am door ca ba nga xamante ni sonn nga ca coono ba ca war su ko defee la ca war suñ borom door la koo defal nee na yooyu yëpp boo ko boolee ci fi ñu amee dara suñ borom dama koo jox dëxëñal ma ko ci biir xasida yi loolu di lu am solo day wane it ni sëriñ bi moom daa xaman fu mu doon jaar yàlla njëkk woon na yàlla loolu daal
0: mooy ilaa tawaali fii yaquudulaaw
1: asraar la ilaha illallah
0: ak ilaa fuaadiya yaquudulaaw uluuma
1: laa ilaha illallah
0: waaw
1: mi ngoog am na foo xam ne anwaar laa ilaha illallah am fu wax asraar laa ilaha illallah macha allah di am solo te li ci gën a li ci man xasida li ma ci gën a yéemit mooy xam nga damay wax ni maanaam xam nga boo xoolee sëriñ bi ci nim ko defee nga xam ne day jël ayeb alquran mu xayada ko maanaam tënk ko def ci ak xasida wala mu jël lu ko soob def ci xasida nga xam ni xasida yi genn képp di ngay gis koo xam ne genn ci genn xasida la nekk di ci nam-nabi te day mel ne lim bëgg ci digganteem ak ndax yaqin gim am digganteem ak boromam mi ngi ko am ci xasida googu loolu xoola sëriñ bi ni mu ko defee nga xam ne tey boo xoolee mboolem lu nit di wut boo xoolee xasida yi di nga ko ci gis ihfaz li wajgal karimi kullu man xafizatil abyaat fi kulli zaman ak yu mel noonu nga xam ne maanaam loolu day la neen sama sang bu tedd ba mos na ma koo fi suñu laaj mbàkk yàlla suñu borom yàggal nee na xasida googu képp koo xam ne bëgg ngaa nekk ci biir sëriñ bi te doo ko génn da ngay fexe ba mokkal ko
0: mooy ihfaz
1: li wa jëgal karim
0: nim gàttee rek nga xam ne allah la allah
1: rek waaw
2: man ko taalifee ceyen
1: ceyen jëm waaw
2: moog ihdi jamia ala siraat al mustaqim muy al hadi ñoom la taalifee ci benn bis ñoo soxna may kubra ñoo maase
1: masha allah
2: muy hexasin ci la ko taarif bi nga ko taarif ba dax na ñaari xas de ku leen mokkal da saxoo di leen jàng soo demoon ba bama it man du ma la ba te gis nga niñ gàtte
1: ngi
2: allahu la ngi alhaadi
1: foofu nag am na
2: maa ngi daa wax na soxna may fokk mu yàlla fokk mu jub
1: fokk mu yàlla
2: ndax bis bi nga ne àddina ci la ko suñu baa waay
1: nga xam ne foofu suñ mamor am na lu yéemi lu am ci xasida ihfaz boobu xam nga boo xoolee allahu la ko tënke waaye boo wàññee araf yi day am genn genn alif bu ñew
2: alif bi xecc da ko indale won ci wayaw
1: waaw
2: am Allahu ñent harf la alif lam lam ho
1: waaw
2: way na xam nga da nga Allah
1: waaw
2: alif ga la ko xecc na nga xam buñ ko indale mom boy waye da ko ni ci defo bi
0: moy aliful makhfi
2: alif al-makhfi
0: wa khurada qad khutli bil alif al-makhfi
1: nail al-ula
0: maqamatu lillahi
2: tayyib
1: ci alhamdulillah
0: da koy feñal leg buñ ko feñal
1: lu bare la koy indi wa da koy indi lu bare te fum ko fi indi bo ndax bo xolé fim ko indé ci ihfaz lu yémelé ci wax xam nga waxé ihfaz li wajh al-karim kullu man hafizat al-abyat fi kulli saman liyastajib rabbi fi sirri wa alan liyastajib rabbi wa wajh fi alan sirri iblis bi khayr bi walan dani lak fu ad ya ilahi yatman wa kullu man qasada khayraka fa an xolal alif genen gi ihfaz ilahi zahiri wa ma batan min al-mafasid wa safiliyatan
0: mayla maqamat al-ulama
1: bi tay xolal gis nga amna garen aliful makhfi bo xamni bimu koy indi wat ci mafatul bisri lu mel ni la indi atini al-a'dha manam bam inde inna allaha malaikatu la gog garen alif gi bimu koy indi atir rasulullahi ma lam yakun la wax
0: cey
1: wala yakun wala yakun fi mu gën nga xamni aliful makhfi tusur nim koy duggal ci bir ay bindam yéme la yalla nako sun borom fayal momit muy batay ci khassida yi don khassida yu gatte xolal khassida go bu don yag xolal ci jorof
0: batay
1: waaw kon yalla nako sun borom fayal
2: dara ñi bindum mom fenn ko ci fakk xéer yi ci bëru mi balu mind kenn du ci fakk seen bu war bo xol seen muhammad am da ñu ko liggéey rek
1: waaw
2: jël ben aya bo xamne ara bo jël way ci
1: fukki beet ak ñaar
2: tafki te ñaar yépp bu ci na araf wa walay tambalé araf wa
1: lay daano
2: musu ma li jitt li ko jitt ci adna daj ken ko ma saway way nonu amut
0: da bok ci liko yalla digal moy
2: bindal
0: waaw suñu borom alhamdulillahi alimul kutuba bi kharqi adatin wa qala liktuba
1: ndaysan
0: kutuba bindal
1: ma ngi deg ndaysan suñu sa
2: la ci gëna yéme
1: Yeb amna dafa na wolen beuy wo xamni dañu mustasalaw sa yu noppé ci bind rek mi ngi jang waaw sa yu noppé ci bind rek mi ngi jang nga xamni sax amna ñu wax ni manam jang gim daan jang xassida yi nga xamni daan tak ndigam ne ci tafas gi di jang bi nekké ma yomba wax nañ ni lolu ci guddigi la daan doon ci digg guddigi nga xamni lolu yéme lu am solo la Masha'Allah kon xamna dañuy dem ci wonen beuy bi rek Masha'Allah seigne mamor kon ñu bay nga indi wonen beuy bi inshallah
3: xamna mom jangale mom leer na nañ mo matal na nana ma bëgg ki tut rek ci muhaddimat bobu mu duggal ndax muhaddimat danaka seigne dafa bëri ay yu ci ne
2: has de gam la
3: mom nga xamne dem na ba fukki beuy rek ñaar yoy mu indi sax amna luñ ci jullu ndax neñ moy ma fukki fan ak ñaar yi nga xamanteni ni mom
1: ci leen di
3: ñam loolu tamit ci leen sété wala ci
1: masallah
3: na beuy bi ci top dañuy ñew ci im nan dañuy xamna dañuy dugg mashrabu shafi tam serigne bi wax na fa lu yéme ndax fa ngay gisé mu wa mu jël benn beuy da ci tag xé parce que yoonu sallallahu alayhi wasallam yépp biñ nan fami yépp mu tag ko ci ndax nan nadbun karim salilin min kiramin khiyar sadat fil usri nga xamni maam dafa jël benn beuy tag ci ñoo ñepp mu wax ni yoonu sallallahu alayhi wasallam mom ab sang la sang bu tedd di dom ju bayiko ci ñu tedd ci ku tedd koke bayiko ci ku tedd ay tanef yo xamni maam ba nopi ñom yu ay tanef yo xamni jep jamono juñu tassel rek ñoy seen ay tanef kon muy beuy bo xamni dess ni danaka keman la dal nga xamni loolu tam day wone xarañ teefu way gi mi nga xamni ci lay talib loolu tamit da ci feñat baax
1: inshallah tarkal waaw
2: nadbun karimun salilun min karimin salilin min kiramin khiyarin sadatil usri bay la neex day fi rek lim waxone ana khiyarun min khiyarin min khiyar
1: si
2: tanef la lu bayiko ci tanef lu bayiko ci tanef moy suma dafa tande ci giru adnan banu hashim tan ci banu hashim quraish tan ci ban quraish ci banu hashim tan ma ci banu hashim nanu mom kon kuñ tan la ñam bayiko diñuñ tan ñim bayiko diñuñ tan dama xé ana xéer ma xé lool la seigne touba di findal ci beydu yi nadbun karimun ab sang la bu tedd al karam dana firi lu bari nit ko tag dañ wax nit diw karimun ta fekk ko tabé lañ ci jublu ñu ne karimun ta fekk jam ko meuna jam yalla lañ ci jublu ñu ne karimun ta ko bax ko yaatu ko ubbi ko lañ ci jublu nga ne karam day tek lu bari moy ko xam dafa lepp dafa lambo tiranga biram ak bitem nadbun karimun salilun min karimin nga dafa ciosano ci ko tedd ndax ñim bayiko ci ñoom donte l'islam ñewugut boba it ñu xna askan boko topé ba ci banu ba ci adnan kenn ko ci massa def luy tax loxo dem gi mi amut kharustu fi misafir ma ata ahad minhum bi fahishatin turwa anil asri ndax boko ci tanef yo xamne sen ciosan ken musu ci def yenn ñaté ken musu ya def lutax loxo dem gi mi kon ñam bay ko kon ñu tedd lañ donte sax la tax ñi wax tedd nga xam l'islam ko indi te sumbo nam gi nak lim nam ci sax tax dako kum bëgg tan daf lay wajal ndax bëggul ëlëk ko ko bëgg xass dem ci ay bokkam xasse ko ci wa dafa bëgg lippam don lu sel nak ni kenn du ci manam lenn doy gakkal tax na ñako jitt won di tan ci ay mam ñepp su mbon ñongal len ba nga xamne kenn defu ci len luñ ko mëna xasse mom asé ci ñom nga xamne ñepp ni ko suñu ba wax fenen ci ku amut ko ci juddu ci wenen yoon mëna ko ci juddu ci nenen nu mu ta juddu kenn ko nek juddu bu rafet la juddu ba ak ci mom tayit bo xolé Abdul Muttalib mi nga xamne moy mamam li won donte sam ñewugutan itam tewuton ñu am ci ri yalla dafa defon ab neser neser ci sun baaw ne bo may fukki dom dina rendi fukkel ba ngir sante la ko kon day melni kon amon na jaam yalla gu non jaamo yalla ñom ta sante ci la bokkon kon cantu lu fi yagla
1: ci
2: yalla dogal na fukkel ba di abdullah mi han ma war don wajur yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam gëna taru ci dom ya gënte lepp mu gën ko ci bëgg ba sun bam fat mu dem ba bëggal naagu sun bam fat liko nak lam nesron mu fas ko yene jëfé nak xores tej lo xam ak eswar bu ñu ndé ba lo la fank lamuy tektal moy kon ñum amna fuñu tégon yalla ci diko jaamu ak diko selal adu tay nekkon ko sel lay tektal gëm yalla am bi nga xamé né nuy yefa bëggon toj kaaba gënu tudé té abraha bi nga xamné bëgg na toj kaaba gi fekk abdul muttalib am gilé mom gu réer mu diko wër fekk mom moko japp ndax sé yu ko gisé dara jéjéek melokan yu mu né ah ki dé ko tedd nañ ko yaatal mu ñëw dal koy dalal teral ko doon sa yité moko dama doon wër sama gilém da da melni ci sa bi la dugg mu dal ko xeb lol ne ko yow dama la jaffe won personnalité te ko la ndir personnalité amul way lon way bu ko waxe kaba gëna kaba gam amna borom man sama gilema mu taxaju kaba gam amna borom rek lay wax yam fofu mom kon xamone na mom donte l'islam ñewu ko tan tewu ni ma xamone nañ yalla am dafuñ ko tegon waji sa bam joge tan ngir bëgg to kaba geet lam non amna borom mu jina ko leer nañ ba alkande ja ko dal ci la juddo non la la dem ci mam yepp ba ca adnan ma nga xamne saaso newon na bu len ko rombu wa la ko yassit ndax ndax ma ga seto ci sidna ismaeil alayhi salam mi nga xamne mom la sumbam na di won baye mu rendiko modama da xone ana ibnu dhabihayn man may domi ñaar ñu na ron rendi ndax ismaeil ma na ron den moy mam abdullah mi di baye ñu na ron den moy bayam ana ibnu dhabihayn yep jaayante ak yalla la kon motam ne kon dafa baye ko ci ñu tedd ño xamne ñomit seeni jamono ño doonon sangi xet wi min khiyarin kiramin sadatil usri ñu mo doon sangi jamono ya moy kenn ko nek jamono ya nga dund ya doon sangu jamono yoy adnan ba mi dund mo doon sangu jamono murra ba mi dund mo doon sangu jamono kinanat mo doon sangu jamono top ko imam ba ci mom naka jek ñu ma su doon sangi jamono bañ fi nak ngir sen tedd nga sen sel ak askan bu baax wuñu bok kon lepp day wona rek kon ñongal gi sun bon na ñongal yon sa ak setal gi ko setal tax mu tambale lolé ci ay ci biiri bokam ñu doon ñu sel baax ci mom masallah kon lepp kon lamay fi rek moy ana khiyar min khiyar min khiyar
1: takal sadat al usur kon ñu ngi nonu mbollem jamono ju mu nek rek sang sa ay tanef lañu doon yo xamanteni ñoy imam yantu sallallahu alaihi wasallam masallah niko beuy indi seigne ahmadou mo bay la ñew fofu
0: waaw ndeysan seigne bi reey bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu
1: alaihi
0: wasallam li ma dangale won rek lepp lu laal yonent bi non la ko fonké non la ko téyé ndax nim koy taggé ci bind non la koy taggé ci jikko waye non la koy taggé itam ci askan fonk gum ko fonk mo waral muy tuddu lako tambulé ci abdullah ba'adnan
1: deug la
0: ku ne mo lay tuddu bi def ay tawassulat sax ci ñoom kon lool day wone fonk ko xamne fonk
4: wa bo xolé fonk gi taxna yu bari ma sam tegg ndam di dug na xam nga xam dañuy tudd fam jaare ci soxna sax fam jaare ci soxna sax nam ca demé ba ni ñëy yé sun do du ko tudd mukk
1: dédé
4: ci xalaan lepp ngir warmal ko waal ñu di ndo sallam
0: kon gis nga lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daana wax na anabnu abdul muttalib ana nabiyyun la kazib anabnu abdul muttalib ko ne xamna abdul muttalib juru ko abdullah yeko juru waye arab dana baxo tepp bayam askono direct ci mam ba ci day wax ni man may domi hashim mu ngok señ bi wax nako ahmad ibn balla nga balla jur bayam waye da askono directement ci balla lolu yeme nak foko fek nak mana duñ askano ci ku ndaw dal kuñu neewut waaw kuñu naw rek kon lolu day wone ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam xamone na daraaje yi suñu borom denkun maam yoyu te daraaje joju itam ci mom rek lañ ko amé ajdaduhul fudala matubihi wa hawu bihi min allahi fawzan bil ijabati señ tuba dina maamam yi dañu amone sax ijaba
1: ci
0: waaw dañu amone ijaba nga xamne buñu ñaané sax suñu borom
1: may len ci
0: te lolu ñu ko amé won ci daraaje yonnabi alayhi
1: salatu wassalam
0: ndax dañuy wax ne leer gi biko suñu borom sakke ak leeram dako yobbu ci garab bu ñu wax shajaratul khuld wal yaqin mu def melaw janaaw mu def ko ci kirayil wurus mu nek fa di sabbal suñu borom giir bu yagg ba suñu borom sak adama nak leer gi doora ñew dugg ci mom ñina motax bi leer gi tabbe ci mom rek la dal di man banu xam nga banu kesse manul lu bari waye bi leer gi tabbe ci mom nak lañ ne usjudu lañ wax marakee di len sujjot len ci adam mi waye ba leer gi tabbe gul ci mom ken waxutun marakee yu sujjot ci adam iblis ma gantu wona sujjot ci lolo lako suñu borom alake ba negeeni
4: mo
0: mu ko am la ko musli motax kon wutek yonent bi mom moy waral ak ndakku wuté ak mom rek mo waral ndak ndax jëk gamp mbirum rek ci rako suñu borom ndakku ba fi ñu toll
1: ci
0: mo iblis mom
1: lissam
0: leer gogu jaar na ci sheikhsa waye ñew na nak ba ci bayam yonent bi
1: sallam
0: ni ko suñu mamour junjé légui bi mu feñé di fukiru dom mo ci gëna taru mo ci gëna lepp nga xamné leer gi nek ci mom taxna bu ma sa rombu jigéni barab yoyu danañ man ci mom lu ne nango jox bayam ay gërem nango ko neexal ci ay libi door ak nangam lepp ngir manam mu denc leen seen manam ñu tak ko mu tak leen nga xamne labaté nañ ko mu ne wax nañ ne bis biñu mayé Abdullahi bis buñ ko joxé soxna Amina nena biñ déggé xabar bi amna ñu xëm ba faatu ngir amonu yaakar ci mu denc leen mom ci
1: waxu
0: kon lool leeru yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis nga maggaay gi ak foray bi ak nim tollu
1: maysan
0: kon lool lepp day wone ne té amna ci maam yi ño xamné leer gi do na sabbal ci seen digg ñu diko dégg waaw ñuy dégg sabbal gi muy sabbal ci seen digg ñu ko dégg kon leeram gogu mo taxon daawu ñu mëna moy suñu borom
1: ci
0: kon gis nga niko yalla suñu borom wajale mom yonnati bi alayhi salatu wassalam ba barab yim jaar yep dafa baye trace
1: masallah
0: barab bum jaar rek day nek ku teddatad bim wacce itam ci digeunte Abdullahi lu muy firi moy jaam bi yalla ak aminatu gis nga day joy day isha al amnu manam mucc ak sécurité
1: deug la
0: lolu mom moko wara indi ci kaw suuf Abdullahi baye biko jur al ubudiyatu rek lay ki waye mom bim wacce batay suñ borom da continue ci tann gogo bo xolé kiko jëk nampal suway bala tud deng nga dang ko waxe sangam da ko gorel ngir gnaaw doomi mbokam la da ca bik ci lolu ba gorel ko ko xamne nak da la xal wenam ñu ba yalla ko lolu amna luñ ci mëna déggé fa sansé waye suway ba itam day ishara as-sawab yarante bi leppam ak yu lay doon
1: deug la
0: gis nga buñ xolé ummu ayman al baraka ci kafala ko ummu ayman al baraka al yumnu wal baraka halimatu sa'di nak halimatu boko xolé moy al hilmu lewet wa sa'ada taxe lolu suñ borom da koy tanal diko tanal bam ne cyan dam taxaw nak
1: masallah
0: mu boko yemal ci ki lolu day wane ni ko señ bi bëgge lolu lepp señ bi dikoy indi di indi mamam yu baxi mamam di len tagge ci anam yo xamne khassida gi mu len di tag fi wa mu gok amna genen khassida yit wajhatu kulli lil wududi samadi zaahimatan lil mustafa muhammad wajhatu kulli lil wududi samadi zaahimatan lil mustafa muhammad lolu da ci tag mam yonent bi lako tag ci abdullah ba'dana kon day wane du mashrubu shafi rek waye khassida yu bari
1: bare
0: da ci tag mam yonent bop
1: deug la mashallah
0: nge sinu jaga ak sinu bax
1: ak
0: kon ko tok ci yonent bi dal mu tuddu la
1: waye
0: ku massa def yonent bi nak sudu nonit bok sey ci amna xeer wu ñew wu lay sanni wax mardi tali abo jeen gis nga lam ko waxon akina ma jarahu nisfu ismihi li rada abo jeelin xam nga tur wi ñaari baat la abo jeelin mu ne genn walu turum bi moy jeexnu neena moko ñot bi moko ñot ba tabal ko ci alkande
1: wa mashallah tarkala wa mashallah kon mi ngi nonu mom dako tegan fu ko kenn tegut atanan ci mom da atanan ci mom lu kenn atanu waye tegan ko fuko kenn tegut waye na kenn duko lalet nak
0: deedet
1: kenn duko lal
0: mom koy fuko lal mu lal
1: wa mom fuko lal mu lal mom non
2: gisal lam wax ci kadam
1: waaw
2: musa kassab gis nga lam waxe ci mom
1: waaw
2: ba ko señ mu bañ ja ne defo na